yung sikap. Man, ang karang pagkita eh. Taso paya, mabubusok sa las, sama, sama pulang, sama atahang.